tungu a manang e busi ke sifulani e medu ke chimivulani. Twinda tirati lungu e ngire kaya e nini. Fira wampingu, tutu imina rapuku, umu kumu imar se desiu. Inang abitura sa beche ke dati andu luhangi si manau rati.